amakatika jansi tikanye nebiriyayi amakani rukundo ukundo na uzi wajikora wanecheka mwana amakati mabati amakati simenti.

0: Esie broto brunch.
1: Mwene wetu leka wewe. Kipikera kuchwe kifu.
2: Ande kandi kubona buna ruhanga wanji. Ama zuta niko katembile. Oru pichipichi guanjile kwa kanyongu uli ntaba jeans.
1: Oko tukarugayo mwene wetu. Birabi nitukufuga pipiki ya za masanyarazi. Eza mafuta tukaze ganyira.
2: Eza mashinyari za zirashwachi.
1: Hatinu avantu baka gadi. Hamuna handi. Leka mbanjuri. Aba Hillpark. Capital Investments Limited. Aba kusangi baka gadi mutawuni. Hoima Fort Potter Road. Oherele ilwalo ya Dr. Kakibogo. Uguru wao ne chapa chapa kiloni kie gambira. Batulete ile pikipiki za ikaki ya spiro. Ezi koze sa masanyarazi. No chajinga bu chajinga. Kanywani no saku yetungile pikipiki zinu. Hakivanja mpora. Hamna cash. Kandinyo haba kwende za loan. No yetagisa kumane barua ya chairperson yosi wanu. Avema babiri. Hamune ndanga muntu. Osasule ya kasente kato ito. Oyetungile pikipiki. Omusaha hivili zonka.
2: Pichipichaji. Eye chikacha spiro. Ne sente nchi. Aharoni. Ninga haka. Inamani minji mulonga. Era tembe sozi. Etache ndeze wade na speedy. Nerubate mpanda lingwa. Ogochucha jinjiri. Omurundi gumwe. Tekateka nisa hamuhanda. Habokuba. Tira faku shishikara. Yawa nojivuga. Nehama hamuhanda. Orukufujira ha speed yone yokuenda. Spare parts. Za pichipichi ya chikacha spiro. Zirihobu iho. Omutawuni ya kagadi. Nevini mchwe kabiona.
1: Omuaba Hillpark. Capital Investments Limited. Eri nyanja yenyini. Inye haba kuenda kusubula pikipiki zinu. Ombichweke vikuwa ukana. Ni baba subuza. Habeya factory. Nanyi abagura kamukamu. Nanyi ni mutangirwa. Iwa kuenda kumanye kusinga hu. Baterwa 0.8 Ana nemu. Nkaga na itanu. Nkaga na isatu. Dara nenu.
2: 0.3 Nkaga nemwe. Chena na mukaga. Chinana nemwe.

0: by 0 musanju 8 2 mkaga na mkaga 8 8 na muenda 0 musanju 0 ina mkaga na mkaga 8 8 na muenda kire ndwara mugenzi wange.
1: Okay, omuliza waitu wa Kagadi Kibale Community Radio kienda nemu katonyeza musanju fama radio yankurakura na habu amaka hamune biyaro studio ndi Kibuka Benson kandi kirikia mkage kirungi omuliza waitu nkukutugambire kandi kukukimanyire obwire nkabu ntubantu ija na program kuruga ombasaho aba Joint Herbal Research Clinic hanu Kagadi mutawuni irwaro liyawe likuru nisangibwa Kagadi mutawuni ekikube kikia Stambich banko yeyongeri ukuli opposite ne kanisa ya Kagadi Christian Fellowship Church ya Pastor Deo Mwesigeifo nekiapa kiroho nekiegambira hawa kiro kinyine omusaho mukugu ayatandikire ha marwara gaga Joint Herbal Dr. Yunus Ismail niwe nyine mu studio zaitu hawa kiro kinu so utasisa wile leka Dr. Atramukio tutaandikira mukama wange
2: Neanza nyo presenter abawuliza abalungi nga bulijjo tusoka n'okubala musana ekilamusa ekirungi ennyo ti assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh baganda bafabe saidi nalambala musiza mwebale kubeera nga mubuliza radio ate n'okufayo okumanya nti obulamu kiba kya bbeeyi mayite nteri kintu kisinga bulamu
1: byona biroho baita obwomezi kibukira byona
2: mpozi tusoka okulisaayo abo ababadde abasobodde okukubako okuwuliriza omulanga gwa gavumenti
1: ego
2: ne batandika okukola ki ne balongoosa
1: tusemeze bicweke bitukuikaramu
2: ndabire mu kicweka nga amanano bantu balongooseza abantu bafuddeyo nata ati kintu ekyo
1: kikuwoleki abantu tuli bajama muno abokuwa okora akasasire esoroziibwe
2: actual abantu tuli bajama bajama muno muno
1: situkufuwayo
2: atenga n'ebintu ebikyasinze okuleta kwantira nyo kyebagamba wano ku radio nti fefe nyini ebitwetolodde bye bisinga tuletera obulwadde
1: actually ekihanda kyebyomwezi kitugamba obukiweka nsanju na butano endwaire zitukulwara tusaku zetangira ntu omukutoka kwatagaine ntuwekamba ebyobuyonjo
2: so singa obatofudde nnyo ojja kwisanga nti obulamu bwo buli ki buli bubi nnyo naye nga kibadde kirungi nnyo era enteekateeka eyo nze nsanyudde kuba omuntu otegeera nti ewaka oyina okuyonjayo mbadde ndi mu kujja mu kkubo ku makya nga mpulira nga nkumbawulira ku rediyo ne Dr. gw'obadde okyazza ngagamba n'ebisiika
1: ebisiika mumadaara
2: mumadaaraebakuli
1: ebikopo esowaani
2: byeyokole ki
1: obisemeza
2: naye nga ate ojja kwesanga omuntu nga kungulu muyonjo naye nga munda ki
1: munda
2: nga mukyafu
1: n'akaaliko omunda nakukasemeza
2: doso ntera nnyo okubagamba nti abakyala kirungi nnyo okumanya era kyonyala mukiteeke mu bwongo bwammwe nti infections musinga kuzijja mu bintu ebibetoerodde
1: ebintu ebitwetoore ebitukukozesa
2: n'ennika zennyini zireeta ekizibu mukimanye nti abantu batono nnyo kino nkwenda tutegeregane abakyala tala nnyo okugamba nti ate yunusufu watugerezeemu nangwa batono nnyo omukyala asobola okwambala empale ey'emitwalo ebiri kitono nika
1: eyobatoyito
2: batoyito
1: n'abasaijja naito panti ezitukujwalira mu
2: kaakati ate nno abasaijja kale kale lwaki nti panti tokyasanga musajja ayambala bupanti buno obumusiba ne mumaduuka sikyabulaba owe bwattanga mutaka
1: ne bumusiba azifu ali mu nkoko ne mutaye empingo
2: okantuka kulegere kiki tenekirala abakyala muyina engeri gye muwambalamu noyambala empale essatu nika ssatu
1: azifu ayesibira kiki agya mu lutalo
2: kugamba nga olinga agamba ogogenda mu lutalo
1: tokufunako ka fresh air
2: naye nga tukugamba actually mulimu ebimu abakyala ne nika obudde bwolina okwambala ziino nga zanjawulo nga waliwo obudde bwolina okwambala nika bweti waliwo nika obudde bwolina okukola ki bw'oba ogenda ku boda boda ogenda lugendo tolina kwambala nika ekusiba nnyo yambala tisiti kano kaki kano bakubulaba bita gestring
1: egg
2: obubuzi bukuyambe ko kubera anti okola ki tuwe pikse
1: egg tokufuna fresh egg oliya
2: bintu byawe kakati nti ogenda nogamba hati nyewe ntungire chi infection chirenka eze nikaze mukuzwala
1: egg
2: amananu abachala obaddo ogenze mu period le mu period olusi tosula kuchusa mirundi esatu olunaku
1: egg
2: ne ate wakava mu period atira we
1: oye tuligire oye tuligire
2: kati lwakitofuna infections ebyo byaki ebya UTI inogenda okwesanga ofunye bikandida ebyo ebimu ebigenda okubeera nga bibonoona nyinenda ugenda okwesanga bagamba nankogu afutungira ekizibu kya nyina ekyekikoya kya mumwagwa nyinenda akati ebyo okubifuna feke nyini tusobola okubyereetera mu nkozesa ebintu bye tubikozesaamu
1: kandi actually nobwa kuba yetuligira ati eze ebya joyere munda nobwa kubiyogya kuanika mukaituru bakutugamba osaine kuba no yanika ahaliyo musana gutero yongero gorole ayanikire mukaituru obuka buti bufuina ngana agara
2: mukwati atenga chali badde cha benyo omuchala yinabo bongo badde enikayo nojisa koko pass
1: ogorole
2: bujigolole
1: egg
2: wambaga mambeja kunanuka
1: uragure
2: kibaito kunanuka
1: egg
2: mbeja kunanuka
1: kuamura stika yoneko
2: kuamura stika binji bewa wetangira chilinga bono laba nti bono genda mu lodges nga lodges teba bajosba masuka bagozeza ninga tebagagolo
1: tebagolo yi
2: chitegeza bato bagagolo degbo solo kufuna tebi
1: amazombo ija kuihai
2: ebiwele
1: bya rusus
2: nwe zibanga bazozeza ninga singo lole kulio muliro kujitamu
1: kuita obuka
2: yakwesanga nti atofunye ekizibu twa tusha kintu kyokwambala nike ezo ezitali za agundi bana mulimu nike ezireeta ekizibu mu bakyala
1: egg
2: nga bwe tubagambye nti waliwo panti ezitira abasajja okukola ki era ono bosanga omusajja nga enkonomozo yewetamu
1: obwire bwona
2: nga ekeweta straight
1: egg buli obukamulega bwa
2: akanduka kwonoona neebeera ng'etunudde wansi iwe buza nti bane nanka yange egenzire ati iwe oli musajja kikikutira gundi eyo gisibe nnyo
1: bisana zifu otere empingo
2: empingo yaki lwaki weesiba empingo amaanyi ne bwegagwamu ziri nnavu zozi ozitulugunya nga bwonoola abana abeekola masturbation kati obeera olina engi gyotulugunyamu ziri nnavu zi that's why nti amaanyi gakola ki
1: gakkubula
2: gakugwamu nolwekyo nga tuvudde ku ekyo infection tuzijanjaba omuli ekizibu kya candida omuli ekizibu ky'okubeera nti olina syphilis oba kituyita kabootongo symptomu kiza ofuna kwe kubeera nti ovaamu amazzi amakyafu naddala ago agawunya obubi kwe kubula feelings abakyala n'abeera atakyalina bwagazi bwa musajja ate ekyo ekintu kibaleetera okubeera dry
1: nayo mangana
2: naye ntera nnyo okubagamba abakazi ku 9 mu 5
1: 9 mu 5
2: bali 20 abalina taapu eriki
1: etayine buzibu
2: katugeze nti banakifunzafunza ntya ne puroguramu eno kikulu ewulirwa bangi n'abaana abato nabaki naye katugambe nti omukazi bwebanga taapu yo tejja bulungi abasikyala abasinga mweyitiriza nnyo okukozesa ebiddagaladdagala ebyo byokunywa
1: egg
2: ate bikubasiisa
1: bikubasiisa
2: kuba oli ajja nakugamba nti omukazi ayizire owange naye enju esigadde ekola ki ekunuuka
1: ewunya
2: bubi akiwala omukyala yenna bwoba ngaolina amazzi ngaoli nnomo amazzi gamukazi tegalina kuwunya
1: egg
2: era bwe bwoba omanyi nti amazzi go gawunya era oyina mangi naye nga ate toganywera ddagala kiba kitegeeza ki nti muli oyina ekizibu kya infections ezikutawanya ezezetedde okubeera nti okola ki enyumba ewunya bubi nyumba esobola n'okumalawo eki
1: amazzinagifulukamu
2: baidawo ebyo ebintu mubirekere bana abantu abakutunda akaboozi okukikenga
1: abakwetunda
2: kakati bali bakola bizinesi zaabwe omusajja agenda kugendayo dakika 20 aveeyo Takena kusula mmasuka abu. Nego mchalo ugenze
1: kutalo. Uwamaka.
2: Ono onye zebi dagala dagala olinywe debi dagala mbukutila mazi.
1: Mbule kamu nole no, no ihai.
2: Wallahi kino mkwenda kumanyisa. Borava oinechizi wecho. Borava okoseza ebi dagala ebi kuletele za mbukwenda ulifuna maizi. Omusajja atagenda kukwewa kukumala banga lia mwezi.
1: Haija kuiruka.
2: Tejenda kuongira kugaluza mwai. Kuba mazi kakula ji. Gakunuka kubi. Hati yo mwinywe temukute mukufayo. Nena bagamba nti chichicho odino kubera nti okozesa. Bo mukazi ye naba na amazi. Tapu ye besu wolo kukula ji.
1: Ekora kurungi teinemu ebi kutangira.
2: Ya. Nechichicho odino kukula. Kwe kumanya nti tapu wate ribu siku gama nto inakwe sebe vipaze vino kwe tilaji. Tap. Ogenzo ono zeze vichimnya visombi olide sombi. Mulikande manyala. Na yo genda kwe sanga. Nga ounya bubi. Ogenda kwe sanga. Vamwe chiswe chibi. Dene chidala. Tebyo zanseke.
1: Tibiku kusenge ija kuihamwe biwe. Ebi kutalibanize bilitirize tapu. Ne yesiva.
2: Hati yo inechibaili chakandida. Norugamwe biye vinte bilingama tagafi ile. Deni chindi. O inebiho ya hansi. Bobo inebiho ya hansi. Iwe no manya. Nti agamaza gagendo kukweka genda gaja kunya blonji. Tichikusoboka.
1: Janjaba.
2: Bono maloku janjaba. Evi sika debyo nabi jakola chi.
1: Kwekora vionka.
2: Nina msao wange natela nyoku moka amba msao jeni. Kola mava aliao. Mganyu wange. Na hebu tuba tunyumiamu natela nyoku moka amba. Kansolinga bachala. Msao jeni kansolinga bachala. Bachala ba kansolingi. Bane mubala giri debichibi vayino kubira nga bako zisa. Awalogendo kwesa nga baina ekizibu kya kandida baba wadezi nempeke zipesa wezezo kusonse kayo. Nemu kusonse kayo ayinamu ekizibu kya guni. Aliku bidagala vila lalimu kola chi.
1: Kuongera kizibu akizibu.
2: Ya kizibu akizibu. Takati uja kwesa ngoyo. Ngalinga kamesi. Walola bieko ngotadawe chupa. Anege na mwichi yenje. Obaka domla nekage na mwichi nye ni chifiramu.
1: Ni kifuiramu. Hora ulire chinuko.
2: Chinuko vono chulida. Nurecho, soto anjaga tumanye. Nti okuja nye bachi bachikulu. Ti omuti ya nawa wawa doina infections is ITI. Omuliche tuita true common as frigalis. Oro chanka. Obaka kawuka kutuita paridam. Then nebana baina ichizibu cha venereal disease. Ezo zi infections is a candida. Nti uvamu amaza machafu. Amazi gawu nyabubi. Nabichi. Nebila labinji nyo. Anzi njaro kutekezo mwenye ampulitiza. Nti gwekera kumacha. Janguwa ni kagadi opposite fellowship church. Ya pastor deo wengendo kupira nti nsiba. Bulichumucho na chibia nga chitai labu lunji nyo. Nakuzo mwezi zigenda kupira abiri mmonana. Mwebe njini omwezi. Nakuja kubaru wakubiri. Abantu be changwale. Ngenda kubana mkwe changwale kumuzikiti. Deni abantu be mabale. Nakulubula balaza. Na wagama nti bulirwa balaza. Mabale nzeke njini nsiba wo.
1: Hamuzikiti.
2: Hamuzikiti yao. Eranga ambatu sako kovu weriza. Namba esimu erizro msambu mnana biri.
1: Zero musanji mnana ibiri.
2: Nkaga na mukaga. Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana muenda.
1: Kinana na muenda.
2: Zero musanvu munana biri.
1: Zero musanju munana ibiri.
2: Nkaga na mukaga. Munana zero.
1: Kinana.
2: Munana muenda.
1: Kinana na muenda.
2: Teo ujakuba ngwekira nange. Yunusis Mari. So mkere kumachia msuloka na msuloku kujio kufuno kujia njabi. Wanekagadi Opposite Fellowship Church. Ya pastor deo mwesije, deni nima gama tuja kwa nakuluwa balaza, tulito uwe mande, njia kubira mabahari, kumuzikiti. Uruo kubiri, nda kuzo mwesija kubanga bire mbunana, ilo uruo kubiri uwe njini uruo, njia kusula na changwale, tugenda kubira changwale, kumuzikiti, wetu jio kubanga tusiba. Benji njio tubija njaba, echa infection kubachala, wagami nti njinenda, wagenda kujijamu, wakugambi nti ate, bubira uweuga tanu umuami no msaji ufuna peni ya manyi nyo wabufuna umudilo lilo mungi nyo mbitunde vye chama masha loja kupena nguja wano ikagadi ufuna ujanja wawe mabale kumuzikiti unakuruwa balaza deno loku bili abantube changwale muninde changwale kumuzikiti na mwenja kupena na mwe deno chilala abasajja na fetu inde vizibu
1: abasajja
2: abasajja uchimanyi nti agendo kujambu panti ye nga oluzizi olweyuyeru aluli kupanti era abasajja abasinga tufuna nnyo okubeera nga tuwunya bubi kye tuyita okunuka kubi
1: kununka kubi
2: ntojja kwesanga omusajja atandise okubeera nga bw'ajjamu panti bw'ajjamu empale bw'ati ng'asigadde mu panti ekifu kivundwe
1: nagwayo olusulubi
2: olusulubi lukiyizirawo teruteru okulinda so n'olwekyo njagala okubategeeza abampuliriza nti bwetubijjanjaba mashallah bwobanga obadde oze mu jointi yabal research clinic anosobola okuba nga ate oteera bulungi nnyo olw'ensonga nti byebirwadde byetumanyi nga tetumaze nakwebuuzaako tetumaze nakukola ki nojja n'ofuna obujjanjabi n'oteera bulungi nnyo tujjanjaba ekizibu kya gundi bano abaafuka nga temusobola teguvaayo bulungi oba kye tuyita prostate gland ogenda okwesanga abantu abasinga mulina ekizibu kya prostate n'ozibikira n'otafaayo okugamba nti wejjanjabe mangu ogenda okwesanga omusulo ogwofuka nga gujja mpolampola abalala ogenda okwesanga atuuka ekiseera n'abeera nga muli afuna obuhooya muprivate parts kati mukufuna obuhooya mu private parts muli kigenda kuleetera okubeera nga amaanyi g'obutonde gakendeera ate amaanyi g'obutonde bwe gakendeera nabagamba nti abasajja nga tonajja kugamba nti kofune lubalula tonajja kugamba nti ayi kimuli omu nsonda yonusulirinka tonajja kugamba nti ka ayi nani stop abafuka mwagala nnyo ka ayi nani stop
1: na ayi nani stop
2: mulabye ebyavuddemu ebizibu eruteete mpulidde omwana mbadde era nzija nga mpulira kulabisa yabakubye akaama era akaama ako ke yabakubye mugulinde mugaawiiki mujja kuba mukolaki mukawulira kaakati nti ebintu ebyo bijja kubaleetera obuzibu sometime nti abavubuka bwembawa ekintu bwembawa ainani stop nga mulina kabootongo ate mulemerayo
1: sokoja meaning soko yejanjaba ebirwairerwaire ebyo byona nikwo ofune ainan stop ladies joy abakazi lubalura
2: omanyire omwojo okwereega nga taguddeeko kumala esawa nga satu nga tagudde
1: atabukire
2: omuntu atabukire yamuli wali mukuwoza munte mutte munte mutte munte mutte hati ekyo ekintu mukwenda mukimanye nti kiba kikwetaagisa bwobanga obadde olina muka infection omusajja okubanga osiyibwamu mulimu urethral tube nga mulimu akantu akakusiyirira eiza mulimu akantu ngaakakazimbazimba ebyo byonna tubijjanjaba
1: osooka obijjanjabe birugewo
2: osooka obijjanjabe birugewo oterere nabwe obeerenga omusajja tujjanjaba ekintu ky'omugongo
1: omugongo
2: kituyita prostatitis zezo endwadde ezimu ezeetedde abasajja okuba nga amanyika ekisajja matono ate nemuwooza yunusu kandi ongambire sente nyingi ati omuntu okwenda essanyu mulaba abakyala amaka gabeera gayomba buli budde naye mukuyomba nga buli budde notamanya kyekivudde kokubeera
1: nkikuleetereza omuntu kwetabatabula oti musajja ali yakwekaguza ono omukazi baitu kikinyayo kantabuukirire
2: temwine maanyi gekisajja
1: nikikubatabula
2: abasajja temwine maanyi abasajja mugezeeko okulaba famire zammwe nga muzisanyusa amaka mugasanyuse leka kugamba manya ate mukadde mukyala wange akuza emyaka awezeza emyaka ana gumbu oyina ataano mbw atukuzire okuduupa myaka 85 osanga omusajja yebambire
1: mpira
2: nasamba
1: 9 nazisamba
2: nazisamba hati nyine munywanyi wange kasaaba muyita Tom Kasaaba ojja kunsonyiwa okwogerako naye omusajja oyo ayina engeri gyayagalamu obulamu bwe jjukira Kasaaba mukyalo nkalemu okugendayo olwa emihanda mihanda mibi balinga abatalina mp mihanda mibi nkalaba kya mutunzi awo nkugenda kika
1: wakwamira mu muhanda byalema wagaruka
2: nagamba oku naye musajja mukulu naye agezaako okumekinga shuwa nti atisi kyatuuka ekagadi n'afuna savisi buli luvannyuma lwa myezi esatu yakikolanga tteeka emyezi esatu ayine kwija kagadi atunga obujjanjabi so abantu muba oku manya ate nyowe nkuzire ate nkozire ati nkyabyenzaki omukazi myaka ena bajja kumukutwalako oba bajja kumukuyambako omukazi ne bwaba awezeza emyaka 45 aba akyali
1: bwebwalimbaoko
2: Bwe bwagaza obukyasingi ddeyo ddala. Omanyi nti omukazi emyaka 5 feeling za banyina nnyingi nnyo. Bwata ina mubiradde lwadde. Ojja kusanga family nga njavu. Nga balina olukundo olwakabi nga beeyagala.
1: Seri nyama y'okugula ngoye bintoki.
2: Naye mmwe nga muzirina ssente naye ng'essanyu terikola ki? Busawo ssanyu. So n'olwekyo njabategeeza bulungi abampuliriza. Nze nga nze Yunus Ismail njagala okubategeeza nti ebyo tubijjanjaba ne bivaawo n'ofuna amaanyi g'ekisajja n'obeera ng'oli kaperedde omugongo ne tuguwonye ofuka bulungi weebambire ate n'ekirala mujje mufune munaanula n'emagejjo
1: munaanula n'emagejjo
2: baleke abakazi kubajooga manya ate olina akantu kasirititi katika akabiriiti kaba n'inki ezimmeka bbiri omukasajja oli supposed kubeera oli asobola okwebuuza omusajja ayine kuba n'inki ezimmeka mu bwomezi yo ogima ozimanyire lwaki tokwata luula omusajja oyina kuba n'inki ezimukaaga yoekwata akantu kaawe pima n'engalo kenyininyini eno kyekyokumanyisa nti bw'okwata engalo zo engalo etandika ku kisalasajja kuba kakati zino ziraba siba engalo esingamu obuwanvu kwata engalo esingamu obuwanvu opime olabe nti inki ezeemu 2-3 bw'ogattako 3 gwe omusajja bw'olina okubeera oyagala kubuuza manya ate mukyala wange akungamba tetankumpulira takuwulira olina katika akabiri iti anakuwulira ote nga tokoze eki kyovula nabagamba funa munaanuula bwoba badde olina inchezi 2 yongerako ne bwoyongerako inchezi 2 n'otungirako magejjo baba okutunga magejjo nti likulukira okubeera nga tibiri ebiri ebinywa beera active n'ofuna okubeera ng'ozimbulukuseemu kyuma nogwa mukole waya bannange akazi abasajja mbagamba mukole waya
1: baitu ojanjabira ebirwaire
2: naye ebirwadde adde kyekintu kyobaliza kiru okimanyire osobola okugamba mbuka nkole waya naye ng'olina ekizibu kya prostate kati waya waki ogikola nga prostate ogirina olaba bw'ogenda okufuka ekipiirapiira waya mpanvu eringa ya musudeni ate kakati gwe oli kipiirapiira kakati entera nnyo okubagamba nti tujjanjabe nnyo ebirwadde ebyo bwe tujjanjaba ebirwadde ebyo kituyambako okusobola okwetangira obutafuka kipiirapiira n'olwekyo lunaku lwankya ndi wano kagadi opposite fellowship church kwengenda okubeera nga nsiiba abantu b'ekyangwali ndi nammwe lunaku lujja kuba lwakubiri ku muzikiti dende lunaku lwa mande kya bbalaza ndi mabaale ku muzikiti era nga enamba y'essimu eri 0-7-8-0-8-9-8-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9- mufuna obujjanjabi nze kenyini ngenda kubeera nga wendi nga mbatuusako ko obujjanjabi then ekirala nti abantu abalina ekibirwadde ebirala olina ekizibu kyekiwanga olina bimyukasi mu nnyindo nabagamba nti nozo drop nagireeta olina ekizibu kyokubeera nti ofeekeera olina ekizibu kyokubeera nti obeera kegamba osabubi okwisa
1: kwisa
2: kubi ja kwisanga nga langiza oba ebihuwa nga birimu ekizibu ebyonna mashallah tubijjanjaba nosobola okuba nga otera bulungi nnyo omuntu alina ekizibu kyokubeera nti omugongo bw'okutamako wansi bw'oti ofuna peini ey'amaanyi ennyo nabagamba nti omugongo ojja kwesanga ngaokulumira mu nkizikizi olala ojja kwesanga ngaokulumira ku spinal cord ebyo nalina tubyawula ng'obadde ozze mu joint ya research clinic obeera osanyalala mu mubiri gwe gulimu engeri ya kigamba owulira yenna obeera osanyalala
1: kusanyalala
2: pati ezimu tezikyakwata tezikola bulungi abalala ogenda okwesanga atuuka ekiseera n'abeera nga alinga agenda okukuba stroke ngengao tezikyakwatirako ddala ebigeri tebikyakola ki nga bifunye ekizibu mu kifo ky'okugamba nti ogenda kukuba stroke njala okutegeeza omulungi ampuliriza gwe jangu ofuna obujjanjabi mu joint herbal research clinic mashallah buli kimu kyonna kigenda kuba nga kiteerera bulungi nnyo abasajja mbakubiriza emirundi n'emirundi mwejjanjabye prostate yammwe oba tonda bakulala prostate naye ngaolomusolo teguvaayo bulungi jangu ofune eddagala otereeze enseke banaye twoze mu mubiri gwaffe abantu abalina ekizibu ky'ensigo abantu abalina ekizibu ky'obune yiwe okimanyira abantu balina ekizibu ky'obune naye tebakufa okugamba nti bake bajjanjabe agenda oku ne bamugambira nti awo obune tebukkira yiwe ogenda kufa ani akuduupa oyo n'alabala ensigo nagamba naye tebakujjanjaba ensigo ensigo tezikukira ebyebyo byona ebyebyona ebintu nebikira challenge eyo ngisangire muno muno kyangwale
1: naye
2: abantu b'ekyangwale benjijanjabyeko mubalabye abawonye bawonye naye nkubasaba mujje kya kabiri kyangwala muzikiti mujjanjabe ebirwaire byanyu ebyo oyina ekizibu kya pressure mutima
1: gubeeuba
2: oyina ekizibu kya sukaali gwe nti ate wasliminga insulin bagamba nti yaggwamu abantu abalina ekizibu kya bronchitis akkolola kakata ggwayo buli budde noobeera nti okolola abantu abalina ekizibu kya ulcers oyina peptic ulcers oyina stomach ulcers oyina segundi gastric ulcers kubanda bagamba nti omuntu yenna bwafuna peptic ulcers kibatera okuba nti okyasobola kubeera nti ofuluma bulungi that's why nti abantu abasinga balina pylos wansi gyemufulumira kiva kukubeera nti wafuna constipation nobaa tokyafuluma bulungi ate n'ofuna ekizibu kyokubeera nti ofuna wansi ebanga nsundosundo then ekyalamu abafuna stomach ulcers emmere n'ogirya obuto ne lutokota n'olya emmere ne lukunyoola enjoka ne zibira nga zigugunga n'ebintu ebirala bingi nnyo abalala balina kyetuyita gastric ulcers tokyasobola kubeera nti okolola musaayi obeera awo n'ogamba nti ogenda kusesema akakololo tekaggwayo ebyo byonna mashaallah tujja kuba nga tubijjanjaba bwobanga obadde ozeemu joint herbal research kingdom bagai tonna kulija kubalwa nkya ndi wano kagadi opposite fellowship church eya pastor Deo Mwesigye lwabbalaza oba tuyite lwa mande ngenda kubeera mabaale mu muzikiti ne mbagamba nti ekyangwale ndiyo lunaku lija kuba lwakubiri ku muzikiti Kampala nabagamba tuli Kalerwe tuli opposite Aloysius Complex e Kampala ne mbagamba nti ate Jinja tuli ku tuli ku Rubus Road ogenda okubeera ng'otusanga Jinja ku Rubus Road ne mbagamba nti ate Masaka tuli mu Nyendo tulinanye St. Leo's Junior Academy ne mbagamba nti ate abantu b'embalala kukwata ku kikuba ekidda entungamo ojja kulaba bayita ku kashi bugenda okuba ngaotusanga abantu b'embalala naye nga lunaku lwankya ndi wano kagadi opposite fellowship church eya pastor Deo Mwesigye bugenda okubeera ngaotusanga ate buli kimu kyonna kisobola nti kutambulira bulungi nnyo namba y'essimu kugambye nti eri 0782
1: 0782
2: 6 8 0 8 9 9 0782
1: 6 8 0 8 9 9
2: anamu abantu abalina ekizibu ky'ebigere ebigere nga biwunya bubi alwa kyetuyita foot infection disease oba amplitus foot infection disease nogenda okwesanga nga ebigere biwunya bubi ebyo byonna mashallah tubijjanjaba nga bw'oba obadde ozeemu joint herbal research clinic tujjanjaba bintu bingi nnyo abakyala abalina kyetuyita virginal warts bibanga binanansi nanansi wansi mu private parts oba ensundo butandika butono nnyo nekigenda nga kikula mpolampolampolampola kyekubeera nti muvaamu kyetuyita virginal warts n'olwenkyongayo mukere ku makya musobole okubeera nga mujja wano okufuna obujjanjabi mbagaye ti olunaku olwenkya ndi wano kagadi opposite fellowship church eya pastor Deo Mwesigye ne mbagamba olunaku lwa bbalaza ku mande ngenda kubeera mabaale ku muzikiti abantu b'ekyangwale ndi nammwe olunaku lwokubiri ku muzikiti kwe ngenda okubeera nga nsiiba so nga mmaliriza enamba y'essimu eno mugikwate bulungi eri 0782
1: 0782
2: 6 8 0 8 9 9 then walidi oba eyatero eri 0704
1: 0704
2: 6 8 0 8 9 9 8 9 9 butebe ja kuba ngoogera nange Yunus Ismail mpozi mbadde neerabidde nzikiriza ntwala okusaba abantu ayasobodde okubeera nga alonda waleti yange nagire waleti yesterday naye yo waleti mulimu nanga muntu mulimu kaadi eyamasanyalaze mulimu financial kaadi ne mubeeramu ne permit kwegalidde omuntu yenna oba nga walonze waleti yange gindetera ewange oba nkubira ku ssimu yange gindetera ewange ne bw'oba ng'olabye ebyo byokka byokka byokka ebyozo zokka zokka kaadi kyekikulu ekyessente si kikulu kuba sente zibadde zisingamu obungi zibadde sente za Tanzania ya mubaddemu sente za Tanzania so totya kugindeetera sente za Tanzania ze zibaddemu mubaddemu emitwalo nga munaana oba kkumi eza Tanzania ejja wano gye mitwalo nga abiri mu emeka naye mbeegayiridde gwekyo si kikulu ekya ssente naye bw'oba ng'obadde walonze waleti yange ezo kaadi zonna nga bw'oziraba ziri mu mannya sigaayo nusu Ismaili wabula amannya

0: Ebi imba byembibo ebi yasesere mitwaro 10.
1: Mhm.
0: Akalega akayatemwire. Mitwaro 10.
1: Kalega kikaki.
0: Akamabere.
1: Mhm.
0: Kale kalimu nake mitwaro 10 ezempeke.
1: Amabere akabanagenza kyalyo kachi wakalega.
0: Kanda atebyo kwama to manyere.
1: Agira
0: atera endeze nokuonka.
1: Kunyunya.
0: Then omusaija mukama wo mukazi kumusisire kitine saki. Na izo 10.
1: Mhm.
0: Nizo mitwaro 38.
1: Ebya kabita kubisasurire byatataganyize.
0: Kandi nibyo 10 yezo byona. Package.
1: Ebintu ebyona nabimbalira mu 10.
0: Kandi atarasangira nabe ndimunda kayikuyiremo. Bikehere bali atomo kayikorora yamo. Niyo gamberge bakunywa sambasa. Sika kai kisiki. Milioni yaba ina yako.
1: Tichari virgin.
0: Adana wakuru. Ano sanga banywi neta aba bantu. Baitu bagamira umusayijo ono makoye. Sage kwamba umuntu kaye kisimo. Aremeseze kuhamba. Hakiaraho. Aremeseze kwamba kiaraho. Kandi bamutamiru.
1: Ba inangi.
0: Ebyo nebindi. Nitwe.
1: Bagama mvuri olivasire na ye kiri ya heru oku.
0: Njuri.
1: Yoti imbike ngere obasi gino nikyo zavulire za TV. Aheru oko kiri kitabo obu meseji mtu gambiro manyete tu kubikenga hatuli tulimuhusi yendi. Baiba gambire kiri ya aheru.
0: Nkuba. Tugende na motoka. Ganu garuga patua. Musinguzi agenda bungise chiunyunywa. Nichiechi ya na chio wisiki. Chihotozi. Bujwenge. Burunge buliza. Bunwa bunyunywa. Musinguzi. Monju taine mumufuarisi. Musinguzi. Akabana ya nike vicholi. Agenda iva. Ekipapura kia mukamawe. Ekitundu bale. Ekizarwa na ekitundu mungere.
1: Mm-hmm.
0: Musinguze chiana chiyo wiziki. Achibiyami hatundu bale. Ngero kamanyire bintu bya Arabu. Bisa norutaro rwa Irani na Amerika.
1: Bya Arabu vita.
0: Kurunyu.
1: Eh.
0: Nabanu amana bo wiziki haba ine nono isongo ire. Ekitundu bale tiba kitagu ire ira.
1: Mm-hmm.
0: Obuye
1: enone za maguru.
0: Za maguru.
1: Akaba nasi na rahiza.
0: Mwezike na rahiza ne bisinziro
1: kuruka. Nyochindugeo.
0: Nyochindugeo.
1: Ati obu aba barahiza maguru wabaine enjora nizenki yake.
0: Aine begali.
1: Obe begali. Tiyakuza suka ruiru.
0: Aha. Ata ile musilore silore manye bikibi. Boje kitundu bari kyabande batakitemura.
1: Bojogo na weno na akakuza enono chikaki.
0: Kugambire mukama we kitundu bara gambire chiaya kuchienda kisuweke sebicholi. Hati musingu zina ya chikumita inemu. Echi okugura kitundu bara kyabande. Eki ya biyamize hechiana chiobu isiki.
1: Nerogo na wakaru were etela. Hati waja wabiyami hechiana. Waje chana wamara chibiamia. Hati ngugwe kitundu bale mukitemuire. Hati no yehabuza. Akasente akavuzire kanu.
0: Wachihanka.
1: Bagambire njura kera bale mesa kura.
0: Obradi yo musembeza ina matu. Kuyamurana muhuliriza babiri. Mutaho esim.
1: Ego.
0: Ganu garuga kisungu.
1: Nkwa kuleta mabale. Soko lete kisungu kale ni wati nyonda asumurura rumu. Leta kisungu.
0: Omusaijo vakueta mwesige. Akagenda ya yena giro mwenge oguzaru na kangarasi.
1: Ego.
0: Mwena wabu waraga. Buwaba nonyo mwenge murunyoro tugueta waraga. Nikimanyisa sente waraga.
1: Ego.
0: Mwesige buanyo mwenge. Mwesige akaswere chikazichie. Mwesi gono chikazi chiaba ile na achirolera kurungi. Hati chikazi chinyeta. Hato baba bali munju. Batandika kukungana. Muka mwesi gamugamba. Musa ija wange mwesi ge. Oku.

0: Okay, let a message ya wa 0780800. Kuitaga message. Message yao gisindika 0785. Achikumi anana ina, munana, 0-5. 0-5, achikumi anana ina, munana, 0-5. Sindikai ka message kao, kasumu kange kwa mungaru, adheni ya kwa ni kasumira bahuliriza, atuliriza. Eringuliko, with me, Sam Galilaya.
1: Aba mune bakulimba limba, aba maji okuke ya nebagea, yewe kumi anewe
0: kumi. Agamba ta odla. My good friend Udra. Udra, good morning. Hey, wande kao banango wadawa. Udra, wande kao wadawa.